0: Nan jazz sa pa gen fanatik ki san gen kondisip.
1: Bata de nou.
0: Nan jazz sa pa gen fanatik ki san gen kondisip.
1: Oh ouais, oh ouais.
2: Rien que des tubes.